0: Ipinahayag ni Vice President Sara Duterte ang suporta sa panawagan para sa kalayaan at kasarinlan ng mga institusyon ng pamahalaan kasunod ng pag-aresto kay Senator Jingo Estrada, habang sinabi ng Malacanang na nakakaalarma ang naturang pahayag. Sa isang video statement, sinabi ni Vice President Sara Duterte na mahalagang mapanatili ang kasarinlan ng mga institusyon ng pamahalaan, kabilang ang Senado at Kamara, pati na rin ang bawat miyembro nito. Anya, dapat malayang magampanan ang mga opisyal ang kanilang tungkulin ng walang bantawan o ang uri ng pananakot. Ang pahayag ay inilabas matapos arestuhin si Senator Jingo Estrada sa loob ng Senado kaugnay ng kasong plunder at graft na isinampa ng Office of the Ombudsman. Kasunod dito, nanawagan si Senate President Alan Peter Cayetano na magkaisa ang Senado sa pagtatanggol sa kalayaan ng institusyon. Iginiit ni Duterte na hindi kinakailangan ang pagsupil sa oposisyon upang makamit ang mabuting pamamahala. Ayon sa kanya, mas nagiging matatag ang demokrasya kung may malayang oposisyon na nakapagtatanong at nakapagsusuri sa mga hakbang ng pamahalaan. Sa bandala, tinutulo naman ng ilang senador mula sa minority bloc ang pananaw na ang pag-aresto kay Estrada ay isang pag-atake sa Senado. Ayon sa kanila, ito'y bahagi lamang ng pagpapatupad ng batas at pananagutan ng mga opisyal sa kanilang mga aksyon. Naglabas din ang pahayag ang Malacanang at sinabing nakakaalarma ang naging mensahe ng Vice Presidente. Ayon sa palaso, hindi dapat ipakahulugan ang mga imbestigasyon bilang political persecution. At sino man ang masangkot sa katiwalian ay dapat sumailalim sa wastong proseso ng batas. Patuloy namang sinusubaybayan ng publiko ang mga susunod na hakbang ng mga kinauukulang ahensya habang nagpapatuloy ang mga imbestigasyon at diskusyon hinggil sa pananagutan ng mga opisyal at kalayaan ng mga institusyon ng pamahalaan. The morning round of headlines. Patuloy na isinasagawa ng mga otoridad ang masaliksik at walang humpay na search, rescue at retrieval operation kahapon, araw ng Martes, matapos mahukay ng mga responder ang bangkay ng isang sanggol mula sa guho ng istruktura. Dahil sa bagong biktima, umakyat na po sa 21 ang opisyal na bilang ng mga nasawi sa trahedya ho ng pag-collapse ng isang building ho dito ho sa Balibago, Angeles City. Ayon sa Bureau of Fire Protection of BFP Central Luzon, na sunod-sunod nilang natagpuan ang mga labing biktima o na mga biktima kahapon. Nadiskubre naman ng mga rescuer na magkakalapit ang mga biktima sa ilalim ng mga nadurog na semento. Dahil dito, agad na ipinakalat ng BFP ang mga spotter upang gabayan ang mga heavy equipment sa maingat na pagtatanggal ng mga nagbagsakang semento, kahoy upang makapasok ang at kahoy upang makapasok ang mga rescue team. Sa kasalukuyan, opisyal nang kinumpirma ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng 18 sa mga nasawi. Patagumpay namang nailigtas ng mga kawanin ng pamahalaan ng 27 individual habang wala na ring iniulat na nawawala sa insidente. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pagbabantay at paglilinis ng BFP sa pinangyarihan ng trahedya upang matiyak ang kaligtasan sa buong lugar. Oras sa buong Pilipinas, 8:07 na umaga. Tayo ho'y patuloy na nakikiramay sa lahat ho ng mga naiwang pamilya ng mga nasawi ho sa trahedya. And may this be a very, very expensive lesson sa atin ho, lalo na ho sa mga nagbabantay supposedly ng kalidad ho ng mga building, struktura na itinatayo ho sa iba't ibang mga lungsod. Ganun na rin ho sa mga nagpapagawa ho ng mga building, may-ari man o kontraktor. Huwag hong shortcutin ang mga bagay-bagay. Baka ho sa kakatipid ho natin, mas malaki hong problema ang dadalhin ho nito. Ne? Magandang umaga kay Doc Lesler. So, good morning. Aking kaibigan, lagi nakikinig yan. Good morning, Doc. How are you? I said I got it going on, baby. Magandang umaga rin kay 9160, good morning. So be my queen. Okay, balikan natin yung mga text lines ho natin at saka yung ating Facebook Live. Pwede ho kayo magkomento, facebook.com/gv991. Sabi ni Makail, ang inaabangan ko yung taong tumawag kay Jingoy kapalit kaso para lumipat sa kabila at nadinig ni Cayetano. Kabahan na sila, sabi ni Mikhail. Alam ko kahapon, nung ini-interview itong si Senator Erwin Tulfo, parang kinumpirma nga niya na kinausap nila si Senator Jinggoy, or at least yung mga senior members nila. Kinausap si Senator Jinggoy. Pero hindi sinabi exactly kung yung bang tinura nitong si Jinggoy kapalit ang kanyang kaso na lumipat sa kabila. Ako naman eh, kung sakaling may ganyan nga, dapat in-drop na yan kung sino bang tumawag exactly. Ano? Eh, mahirap eh. At proteksyonan kayong magkakabilang panig, no? Hindi kung ganyan talaga. Diba? Inyuhong isiwalat ang mga pangalan. Hello kay Tita Sol, good morning. Good luck daw sa mga public teachers sa Brigada Eskwela. Good morning po sa inyo. Maganda umaga rin kay Daniel, good morning. Oh siya, it's already 8:09 in the morning. Time check brought to you by Alaksan. Maganda umaga sa ating kapatid sa pagbabalita. Itong si Sir Jim Hipolito. Good morning sa inyo. Magbabalik ang The Morning Roundup dito lang sa GV na rin ang 1 at GVM 792. Naglilingkod sa bayan.
1: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.
2: I have headache, I have body pain,
3: pag two, pwedeng flu.
4: Mag-BioFlu, dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: It's 11:20 a.m.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
8: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
9: Minum kami United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
0: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
12: I have headache. I have body pain.
13: Pag two, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
16: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
17: Talaga lang ha?
16: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
17: Sandali, hindi pa ako tapos!
16: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
17: Thank you so much, amen!
16: Nakakalungkot.
18: Grabe kayo eh.
16: Minsan,
17: akala ko ba? Baby mo ko!
16: Nakakatakot.
18: Huwag mo nang isipin yun.
16: Minsan, nasa taas.
19: Lahat ng araw sa inyo.
16: At minsan,
19: titikman ninyo ang batas ng isang api!
16: Nasa ibaba.
17: Oo, sinabi mo pa.
16: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

Sa panahon ngayon na ang daming pagpipilian, syempre, doon ako sa pinagkakatiwalaan. Kaya kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung RiteMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko. Malwat ko nang iinuman. Rereseta na naman yung doktor ko. Kwalidad na man kasi, kampante na yung makamalatatak. Pero agyu, agyang aldo-aldoming inuman. Anya nung panulo yung pisa sa abyan, eh gumagadwang isip, munta ko kimpagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.

into your number one good vibe station, GV99.1. Lahat ba tapos ng namiesta? Kasi maulan na ang panahon at magbibigay tayo ng weather update in a bit. Kadalasan ng mga piyesta, di ba? Fiesta, May or Summer. So tomorrow, i-share ko ulit yung aming tradisyon kada fiesta. Baka na-miss nyo kasi last time. Pero ang ating Wednesday, what ay kung ikaw ay handa sa fiesta, ano ka? Kasi sabi ni Ma'am Not Magsino, kung dumating man ang panahon at handa na tayo, sisig ako. Ako naman ay isang cookie para kay Coach JV Santos. Shoutouts din kay Ka-Vibes, Jeremer McLatt. Belated happy birthday sa inyong dalawa. Kasi bihira ako na tiyempohan na tuned in sila na mababati ko sila. Pag tuned in sila, hindi ko sila nababati. Pag nababati ko sila, hindi sila tuned in. Hindi, si Coach JV kasi napakagaling niya mag-choreograph. And na-mention ko na sa inyo, dahil tayo'y feeling bata, ayaw natin mag-zumba. Hindi ko naman sinasabi yung zumba ay pamatanda, no? Hindi, gusto ko lang na-challenge yung brain. No? Hindi, sakto lang. Sakto lang yung the moves, no? Salamat, thank you for tuning in. At pinagmalaki ko pa kanina, ni-research natin yung HUMSS, HUMS. Pero yung more common, dahil Pilipino tayo, di ba? Filipino pronunciation. HUMS. HUMS. Ba't ako HUMS ng HUMS? Humanities and Social Sciences. Because it stands for Humanities and Social Sciences. And with that being said, baka yan ang strand ng anak mo. Yung anak ko kasi hindi. STEM. Diba? O baka hindi pa naka-enroll yung sa inyo. Hindi kailangan mahal ang future ng anak mo. Enroll now at Nazarene Academy, Inc. Open from nursery to senior high school with ABM, STEM, at UMS. May 11,000 pesos ESC subsidy for grade 7 at 20,000 pesos SHS voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy, Inc., quality education made affordable. Basta ang alam ko, yung humus, kinakain. Kaso, kinurek ako ng anak ko, hummus yun. Kung di mo alam yun, gusto mo lang i-research, masarap yun sa Delish Cheese Dough Pizza. Patong mo doon, yung hummus. Kasi humus ako ng humus, hummus pala yun. Patong natin dito sa Delish Cheese Dough Pizza, as low as 229 pesos. Kapag nakapag-ipon-ipon na, they're open for franchise again soon, so stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Kahapon mo sa Hump Day Wednesday. Why do they call it a Hump Day Wednesday? Basta alam ko, yung Hump Day Wednesday, nung tinanong ko ang mga batang X, no, mga Gen X, gusto nilang gumigimik ng Wednesday. Kasi yun yung middle of the week, parang pababa ka na sa hump ng weekend. So you can visit the bigger, better Capitos

Nagpapaalala kasi yung LTO sa mga fines, no? Halimbawa, no seatbelt. Nung college tayo sa QC Circle, nakakapag-drive pa tayo noon. Ngayon, mahina na. Hindi na malakas yung loob natin sa Maynila. Ibang-iba na yung itsura. Hindi na tayo malakas ang loob mag-drive sa Maynila. Pero sa QC Circle, nahuli ako doon, college days, hindi naka-seatbelt. Kasi sa Manila, mas strict naman. Mas mahuhuli ka doon. Dito kasi, hindi naman madalas, ha? Pero, you can see a car, may kotse, it will run a red light, wala naman mahuhuli. No? Parang you still can get away. Mas madaling mag-get away dito sa mga violations. Pero, hindi ko naman sinasabing lagi. Bihira lang. Pero yung mas madalas kong mapansin ay yung hindi nage-helmet. Diba? Sa na mga motorsiklo, hindi rin sila nahuhuli kadalasan dito. At ang penalty for no seatbelt ngayon, 1,000 pesos. Nung college days ko, nasa 500 pesos yan. At para sa akin, napakalaking bagay na ng 500 pesos. Kaya anong ginawa natin? Umiyak tayo. Nadaan naman si iyak si kuya. At baka sa panahon ngayon, eh, hindi na yan madadaan sa iyak. So maya-maya sa ating nice list of reminders. Mga penalties na pwede natin bayaran. No, na pwede tayong masingil kung tayo yung magbabiolate ng traffic rules. Pero ikaw ba, Wednesday, what ang traffic violation na madalas mong na-observe ngayon? Pwede rin kayo mag-PM or mag-DM sa atin sa ating Facebook page. It's GV99.1. Lahat ng mga social media handles natin, nandyan din tayo, whether it's TikTok, Instagram,

Wednesday Who? Diba? Wednesday Who? Who by Jimin? Grabe, ang daming J noon. Wednesday Who ang J na gusto niyo mong marinig? Wednesday Who ang J na hinahanap-hanap mo? Yan, grabe, pinagsunod-sunod ko yung mga J. Jungkook, Jenny, Jimin. Lahat na ng J. Eh, ikaw, sinong J ang hinahanap-hanap mo ngayong June? Ito, magandang pa-entry nitong si una nating texter, no? Especially for the Christians out there. Ika nga, Christian, diba? Pag inalis mo yung Christ sa Christian, it says IAN, which stands for I am nothing. So J is for Jesus Christ. And that's for the Christians, no? We have respect for all religions. We have mga kapatiran nating Muslim at mga iba-ibang ano no relihiyon din na nakikinig, mga ka-vibes natin dito sa GV99.1, and whether Catholics, Christians, or you're a Muslim, happy listening sa inyo. Pero yun lang yung pa-entry ni 8478, no? As a Christian, ayun nga, yung J na you won't get wrong, you won't go wrong si Jesus Christ for June. Not just for June, but any month, no? So I'm just speaking for the Christians here kasi nagre-request din siya ng Touch the Sky by Hillsong United. O, check natin kung meron na kasi we usually play mainstream songs. But I do have a final song na i-dedicate ko sa'yo, kaya antayin mo yan. Abangan mo yan until 3 p.m. today for Isn't It Nice with DJ Nice. Wednesday Who? Nice to see DJ Kakay today. At natatawa kami sa mga usaping pronunciation. Alam ko na yung nasagot ko sa anak ko. Kasi yung sabi ko, masarap yung hummus. Tapos sabi niya, it's hummus. O diba, eh Pilipino tayo. Sabihin ko na lang, ganun. Amerikano ba tayo? Pilipino tayo, kaya masarap yung hummus. Lalagay ko yung hummus sa Delish Cheese Dough Pizza. Dahil Pilipino tayo. Di lang tayo Pilipino, Kapampangan tayo. Diba? Half. At least half. May nanay ko, Kapampangan. Oh. Marami sa Angeles, Tiga Angeles, Pampanga, Kapampangan. So huwag kang pa-homos-homos dyan. Ay, alam ko na yung sasagot ko sa kanya. Oh, tingnan mo nga tong Yums, di ba? Hindi naman siya Hums. Oh, dahil Pilipino tayo. Kaya ano pang inaantay natin, mga nanay, no? Or kung mga tatay, sila yung mag-enroll. Hindi kailangan mahal ang future ng anak mo. Enroll now at Nazarene Academy, Inc. Open from nursery to senior high school with ABM, STEM, at Yums. May 11,000 pesos ESC subsidy for grade 7 at 20,000 pesos SHS voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy, Inc. Quality education made affordable. Nang sa ganon, eh, makapag-ipon-ipon tayo, mga magulang. Malay natin, makapag-franchise tayo soon ng Delish Cheese Dough. So, stay tuned for updates. Follow nyo yung Delish Cheese Dough Pizza. At umorder ka na rin dun sa Facebook. Dahil as low as 229 pesos. Para hanapin mo lang yung branch na malapit sa'yo. Meanwhile, since Father's Day is right around the corner, mark nyo na, no, sa inyong mga

dahil hindi akong nagsasawa, na i-remind sa inyo na malapit na ang Father's Day. Reminder din na hindi ito pang Father's Day. O baka kala nyo tungkol kay tatay. Para na lang kung asawa na tatay, di ba? Kung asawa na tatay, applicable. Pero when daddy gets home later, I'm sure mapapasamayal yan. Kahit hindi pa Father's Day, di ba, deserve nila ang pasalubungan ng delish cheese dough pizza. So, yan ang time mo. Pwede ka mag-takeout later. As low as 229 pesos. And they're open for franchise again soon. So, stay tuned or follow delish cheese dough pizza on Facebook for updates. Salamat sa daddy na nagbabayad na ating tuition fee. O kung hindi man, baka siya yung house band, di ba? Tumutulong sa mga gawaing bahay, baka siya yung nagluluto. Baka yun siya yung in charge sa bahay. At baka siya na rin yung mag-e-enroll. Dahil alam nyo ba, hindi kailangan mahal ang future ng anak mo. Enroll now at Nazarene Academy Inc. Open from nursery to senior high school. With ABM, STEM at UMS, may 11,000 pesos ESC subsidy for grade 7 at 20,000 pesos SHS voucher for grade 11 learners from public schools. So Nazarene Academy Inc., quality education made affordable. Oh, gusto niyong makarinig ng mala-Usher to celebrate pre-Father's Day, di ba? Soul Balladeer Garrett Bolden. Yun pala yung ano, name. Sa Capito Sports Bar yan, sa Mabalacat, June 20. Kasi di ba June 21 yung Father's Day. So this one is June 20, Saturday, 7 p.m. onwards. So reserve your seats now. Message Capito Sports Bar on Facebook. Nadala ako masyado sa R&B ni Gretchen. Natanong ko na nga sa inyo noon, kung sakaling isa lang yung music genre na ipa-play mo, eh nabuko naman tayo, Gretchen. Sumobra na yata tayo sa R&B natin. Norberto, it's Happy Windang Day. O nga no, Wednesday. Wednesday is a hump day. Sa hump day, Wednesday daw gumagala, gumigimik yung mga Gen X. Kaya hump day yung tawag nila. Parang pa-weekend na parang medyo malayo pa yung weekend, pero pababa ka na doon. Nanay Pines! Ayan, sa ating mga solid Givinatics at Givinians na araw-araw nakikinig. Good afternoon, DJ Nice, and happy Wednesday. At pa-request ng Opalite by Taylor Swift, Thank You, God Bless, from Nanay Pines. At na-play na rin natin yan kani-kanina. At meron din tayo mga nag-message sa ating Facebook page, GV99.1. Kung gusto nyo ring mag-message, yan lang hahanapin nyo sa Facebook, no? GV99.1. Sino or anong J ang gusto mong i-manifest this June? Si Vien Carlos ay joke, as in yung joke, no? Yung coffee shop. Kaso paano na tayo, pa chill-chill na tayo at pa-winding down na tayo. Na-playan na lang kita ng walang sago sa taho. Hindi ka pa tatay, kaya yung taho mo walang sago. Alam mo na yung kanta na yun. Lagi nyo nire-request yun, diba? Mumuran! So we're gonna do a weather update in a bit. Yeah. Ang hinahanap ko tuwing June is the June rain. Halatang walang maisip na J. Wala na kayong maisip na J, June rain na lang. R yun eh, R yung rain, diba? Nilagyan mo lang ng June. Shoutouts kay Sen Rip. Hello po DJ, maulan na hapon po. Pabati naman po mga anak ko na sina Caleb. Or sorry, si Caleb, Chog Chog at Sky. Always nakikinig sa GV99.1. Sa may Friendship Highway ito, hindi ko ma-mention kasi parang alam ko story yun eh. Di ba yun yung nagtitinda ng butol pakwan? Hindi ko na lang siya i-mention.
Si Beth Garcia at mga ka-vibes natin from all over Central Luzon na tuned in, no? Like Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan, even as far as Manila. Mga listeners natin sa Mixler. Shoutout sa hubby ko, si Michael Garcia, traveling back from Tarlac office and always tuned in sa GV 99.1. Ingat sa maulan na hapon. Ingat-ingat sa pag-dadrive. And let's follow the traffic rules. Sa ating last spiel, ayun, quick rundown, no weather update, tsaka ito nga ang pinalabas na mga traffic violations and fines. Baka kala mo 500 pesos pa rin, eh. It's a charge sa'yo for not wearing a seatbelt, for example. Kaya ingat-ingat mga ka-vibes, at pati na rin kay Joseph Salas. It's been a while. OPM naman. Kaya ito si Ariel Rivera with Simple Lang on GV 99.1. Your good vibes.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mother! Unahan ka na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

Hello DJ Kakay. Ako po si Rina. Panganay ako sa apat na magkakapatid. Kaya sanay akong maging matatag kahit hindi na kaya. Wala eh. Wala akong choice. Hindi rin ako pwedeng sumuko. Hindi pa ngayon. Lalo na nasa college na po ako. Sobrang busy sa pag-aaral at part-time work. Gusto kong makaahon kami sa hirap kaya halos lahat ng oras ko nakalaan na sa trabaho at school. Kahit kulang sa tulog at laging nalilipasan ng gutom, kailangan pa rin bumangon ng paulit-ulit sa umaga kahit minsan hindi na talaga kaya. Dahil panganay ako ay iniintindi ko ang lahat kasi si mama naman lagi ang nandyan. Kahit pagod sa pagtitinda sa palengke, lagi pa rin tumatawag gabi-gabi para kamustahin ako. Minsan pa nga, naaabala ako sa sobrang dalas niyang tumawag. Kapag may ginagawa ko, hindi ko agad sinasagot. Iniisip ko lagi, mamaya na lang, panigurado tatawag din naman ulit si mama. DJ Kakay, hanggang sa isang gabi, habang nasa duty, tumawag siya ng paulit-ulit. Tatlong missed calls at sa totoo nun, nainis pa ako. Dahil akala ko simpleng pangumusta lang ulit. Kaya minessage ko na lang siya ng, busy pa ako ma, mamaya na lang. At pagkatapos nun, nanahimik na bigla ang cellphone ko. Hindi na nga siya tumawag ulit. Dahil nabisi na rin ako sa trabaho at sobrang drain ng utak ko dahil iniisip mo pang mag-review ka uwi kaya hindi ko na rin gaanong inisip ang tawag na iyon ni mama. Busy ako mag-review ng lessons ko dahil alam kong behind na naman ako. Kaya inabot ako ng madaling araw. Nakailib ako ng ilang minuto nang magising ako sa tawag ng kapitbahay namin. Dinala raw daw si mama sa hospital dahil inatake habang nagliligpit ng

Hindi na niya gaanong maidilat ang kanyang mga mata. Sa sobrang takot at pagsisisi ang nararamdaman ko sa mga oras na yon. Kasalanan ko kung bakit nangyari yon. Kung sanang pinili kong hindi baliwalain yung mga tawag niya, edi sana wala kami sa sitwasyon na to. Hindi sana si Mama nakaratay ng ganito. Umiyak ako habang paulit-ulit nagsusorry sa kanya, DJ Kakay. Sinabi kong sana, sinagot ko ang tawag niya. Sana hindi ako naghintay ng mamaya. Ilang oras pagkatapos noon, ngumiti lang siya sa akin at sinabi na sa mahina niyang boses na wala kang kasalanan. Pagkatapos noon ay tuluyan ang nawala si Mama. Tuluyan na niya akong iniwan. Ngayon ko lang din naalala na hindi ko man lang siya nabate ng Happy Mother's Day ngayong buwan. Hirap na hirap akong bumangon simula nang nawala si Mama, DJ Kakay. Ang hirap tanggapin. Ang hirap tanggapin na wala na akong matatawag na Mama. Na wala nang tatawag sa akin. Kaya simula noon, tuwing may tumatawag sa akin galing sa bahay, agad ko nang sinasagot kahit gaano ako kabisi. Kahit wala pa ako sa mood o wisyo. Kasi natutunan ko na may mga mamaya na hindi pala darating. May chance na hindi na maulit. At minsan, DJ Kakay, isang simpleng miss call, pwede palang maging habang buhay mong pagsisisi. Kaya ka, vibes, may tawag o message ba kayong hindi sinagot na hanggang ngayon pinagsisisihan pa rin?

0: We are GV99.1. Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mother! Unahan ka na kayo, tumakbo!
4: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. What if?

0: It's 5:40 PM.
1: This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Yung lab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Pabili! Pabili po!
10: Mamaya na! Wala pa kaming tindera!
11: We are also looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now! Just send us your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
12: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
16: It's Melly from

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at

0: meron akong pangarap sa buhay. Sana matupad na.
1: And you're still listening to GV99.1, your good advice. My name is DJ Clark.
2: Magdadrive ako hanggang dito.
1: Sitting in for DJ Dada sa programang After 6. Ako muna yun yung makakasama ngayong gabi, mga kabibs. At nagpapahinga or busy pa rin si DJ Dada. Kaya naman wala na kayong choice kung hindi makinig sa akin. Ayan mga kabayas, makakasama niyo po ako hanggang 9 o'clock po ng gabi. Medyo mahaba-haba na naman ang ating oras, mahaba-haba na naman ang ating kwento. Kaya naman kung meron kayong mga song request, greetings, or any message at gusto nyong pabasa sa akin on air, isend nyo na yan habang maaga pa sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466.

Kami mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GB99.1, your good vibe station. At papapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. Magandang gabi po sa inyong lahat. At medyo malamig ang ating panahon. Eh kung ikaw ay giniginaw ngayong gabi, ay naiinitan or kung ano man ang inyong nararamdaman, sa akin lang kayo tumuto. Pagkwentuhan natin yan, bakit kayo giniginaw ngayong gabi. Dahil siguro maulan, dahil siguro iniwang ka na, wala na nagpapainit ng gabi mo. Pag-usapan natin yan, diba? Dahil maulan ngayon, ano nga ba yung gusto nyong patugtugin ngayon? Mag-OPM ba tayo? Parang gusto ko rin ako mag-OPM. Ano puro OPM eh. Ito yung time na gusto mo na lang makinig ng mga mellow music. Gusto mo na lang makinig ng mga love songs. At humiga, magtalokbong, or tumingin sa kawalan at mag-isip-isip bakit kanya... Bakit kanya pinalitan? Bakit hindi nag-work yun sa inyo? Bakit napunta sa iba? Ay, mga bagay na masarap isipin kapag tag-ulan. Umuulan na nga. Sasaktan mo ba yung sarili mo? Galing ito kay Senrip, Ivan, at Azilak. Ayan, kung tama ang aking basa sa inyong pangalan, no? Hello po DJ, maulan na hapon. Pabati naman sa mga anak ko na si Caleb Chog-Chog at si Sky. PY po DJ. Always nakikinig sa GV from from Paning sa Yun Road. Thank you DJ Clark. Ayun, maraming salamat na always po pala kayo nakikinig. Para sa mga nagbibiyahe papunta at papasok pa lang ng work or saan man po kayo pupunta or pauwi na. Ayan, happy listening po. Kung ikaw ay naglalaban, naghahanda ng inyong hapunan, ikaw ay nagpapagupit, manicure and pedicure. Ano pa ba yun? Kung ano pa mo ang inyong ginagawa. Oh, happy listening po sa ating lahat. Sa inyo, wag sa akin. Kasi ako na yung DJ. Wait pa ako nakikinig sa sarili ko. Uminis, kumukulo na ang dugo mo. Kaya't sundan mo aking payo. Ah, dahil dyan, sige. Dahil gusto ko mag-OPM ngayon at papakiligin ko ang aking sarili. Let's play the song Rom-Com by Rob Daniel. And once again, my name is DJ Clark. 2, 3, 4. Sitting for DJ Dada sa programang After 6, only here on GV99.1, your good vibes.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melly Francis.

0: and you're still listening to GB99.1, your good vice. My name is DJ Clark sa programang Good Wednesday pa lang ngayon, mga kabais. Sitting in for DJ Dada sa programang After 6. Ako muna inyo makakasama hanggang 9 o'clock po yan ng gabi. Kaya naman ang tanong ko sa inyo, ano yung katangian ng isang taong hindi mo basta makakalimutan? Asahan mo, minsan sa buhay natin may mga taong dumadaan lang, may mga taong makakasama ng mga ilang araw, ilang buwan o ilang taon, pero unti-unti rin silang nagiging alaala. Pero may mga tao rin na kahit matagal nang wala na sa buhay natin, hindi natin basta-basta makakalimutan yan. Hindi dahil sa tagal ng panahon na kasama natin sila, kung hindi dahil sa markang iniwan nila sa puso mo at sa buhay natin. Kaya ngayon mga kabayos, ang topic natin for today, ano yung katangian ng taong hindi mo basta makakalimutan? Pwede nyo po akong tawagan or text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Like and follow nyo naming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. Ulitin ko, para sa mga kaka-tune in pa lang, my name is DJ Clark at ako muna ang uupo sa programang After 6. Ulitin ko ang topic natin for today, ano yung katangian ng tao hindi mo basta makakalimutan? Ikaw pa rin ang... Ay sige, basahin ko muna yung mga text messages. Ito galing kay Mami Fines. Good evening DJ Clark. Malamud agabi. Malamig na gabi. Sarap mag-muni-muni. Pa-request ng Risk It All by Bruno Mars. Thank you and God bless from Mami Fines. And another message galing kay 7969. Good evening po DJ. Paki-play nyo naman po ang Runaway by The Corrs. This is Gretchen from Porac, Pampanga. And 5975. Good evening DJ Dada. And my name is DJ Clark. Pwede po bang mag-request I'll Never Get Over You by MYMP? Salamat po. Sige, ipi-play natin yan. Yan pala yung mga gusto ninyo eh. Magpapasend tayo ngayong gabi eh. Yan din talaga ang pakay ko. Kaya ito galing kay Mama Marie Cristulio Fernando. Hello DJ Clark, happy Wednesday po. Pa-play naman po ng Torpe. Pa-shout out. Thanks and pa-shout out na din from Santo Cristo Guagua. Always listening sa GB. Hi po sa lahat ng GB Nias. God bless you DJ Clark. Stay safe po. Maraming salamat po. Kung ano man. At galing kay Ma'am Catherine Santos. Good evening sa'yo DJ Clark. Paki-play naman ng Yakap ni Zach. Thank you, ingat and God bless. Ako'y andito lang, di ako lalayo kailan pa man. Galing kang kay Ma'am Aida Karanoong. Gandang gabi, the energetic voice at tawang nakakahawa. Enjoy sa pakikinig kay DJ Clark. Shoutout kay Gina. Di magkasundo. Ikaw pa rin ang Gianna ba? O Gianna Mirella Zapata. Ayan, happy listening po kay Mama Gianna Mirella Zapata. Ayan, happy listening sa inyong lahat mga kabayos. Nang libo-libong buwan. At galing kay 1046 DJ. Hindi ko nakakalimutan ang taong marunong makinig kahit hindi ko sabihin na nahihirapan ako. Yeah. Yun lang po ang isang katangian na hindi ko makakalimutan sa isang tao. Galing kay 3147. Good evening po DJ Clark. Yung taong hindi lang nandyan kapag masaya ka. Kung hindi... Kung di lalo na kapag wala ka ng lakas lumaban. Ito naman galing kay Kavibes. DJ, para sa akin, hindi makakalimutan ng taong may mabuting puso kahit walang nakakakita. Kaya nga sabi ni sabi ng kanta. Libo-libong buwan ng kabay Kyle Rafael. Kahit sa dami-daming libo. Diba libo-libo? Milyon-milyon? Hindi natin alam eh. Marami pong katangian ng isang tao basta dumating sa buhay natin. Kahit sino pa yan, kahit saglit man lang po yan, tatatak at tatatak po. Lalo-lalo na kung yung tao ay isang mayabang. Tatatak po sa kanya eh, siya siyang pong mayabang. Yan mga kabahibs, ito galing kay
1: kahit saan
0: 9047.
1: Kahit
0: kayo DJ, hindi ko nakakalimutan ang taong pinaniwalaan ng ano to? Pinaniwala akong may halaga ako noong panahong ako mismo ang hindi naniniwala sa sarili ko.
1: At kung ano man ang nararamdaman.
0: Galing naman kaya 9674. DJ, yung taong marunong magpatawa sa gitna ng pinakamabigat kong araw. Ito yung pinaka-the best. Diba sa sobrang kahit at sobrang bigat-bigat na nararamdaman mo ngayon, meron kang friend na magpapatawa at magpapalight ng araw mo. Siya rin ang sasalo ng problema mo at siya rin ang magbibigay ng payo sa'yo. At alam mo, kapag yung friend mo na yon nakasama mo, at kapag siya ang nakausap mo, at gagaan po lahat. Dahil alam mo eh, makakatulong talaga siya. Meron kang ganun na isang friend eh. Diba mga ka-vibes? Kahit na...
1: Nang libo-libong buwan.
0: Kahit na ano eh. Kahit na bad yung day mo, kapag siya ang nakausap mo, bakit nagiging okay, diba?
1: Oh, hindi kita iiwan.
0: Oh, sige, try nga natin sumagot ng tawag ngayong gabi. Try nga natin. Sabi kasi ng ano eh, try natin. Hello po, magandang gabi.
2: Hello po.
0: Ayan, maganda gabi. Pakilala ka muna sa ating mga ka-vibes.
2: Ako nga pala si Kuya Dudes.
0: Ayan, Kuya Dudes. Kamusta naman?
2: Ito lang po. Nagaanap pa rin ng booking. Gabi na. TNBS.
0: Ayun. Shoutout sa mga TNBS drivers natin na nakikinig ngayon. Kuya Dudes, meron akong tanong.
2: So, anong tanong?
0: Ang tanong ko sa'yo, ano yung katangian na taong hindi mo basta makakalimutan?
2: Katangian.
0: O, katangian. Siya ba ay isang mayabang? Siya ba ay isang ganito?
2: Yung ano, DJ Mood Swing, yung ano.
0: Eh, ako yun eh. Ikaw talaga.
2: Ah, DJ Mood. Yung katangian ng tao na hindi ko makakalimutan yung tutulong na wala sumbat.
0: Ayun, totoo yan.
2: Oo, oh,
0: yun yung pinakamaganda talaga.
2: May kaibigan akong ganun.
0: Mm-hmm.
2: Tumutulong na wala sumbat. Shoutout pala. Sigurd Dalilong.
0: Yun, na-shoutout ka pa.
2: Diba? Oh, shoutout. Pwede mo shoutout ba?
0: Sige, go.
2: Parang John, nagkikinig ngayon, pati yung asawa niya. Parang Jeric, mga TNBS, kay kuya ko, ay Kiko, sa asawa ko, sa mga tatlo kong anak. Love you.
0: Yun.
2: Pwede mo swing.
0: Yes. Ano yun?
2: Pwede mag-request.
0: Anong nga i-request natin ngayon?
2: Yung once in a lifetime ng freestyle.
0: Once in a lifetime. Ah, oh, alam ko yun. Sige, play natin yan. Oh.
2: I-line up mo, no?
0: Sige, ilaline up ko.
2: Oh, ilang days na ako nag-request. Wala ka lagi yung ano ko.
0: Pasensya na. Oo. Okay lang yun. Once in a lifetime freestyle. Oh. Sige, nakita ko na.
2: Pero, DJ Mudzwing, may sasabihin pala ako sa'yo.
0: Yes, ano yun?
2: Sino yung mananalo sa inyo ni DJ Amir for best in sit-in?
0: Sit-in. Eh, ako sit-in? Eh. Halos araw-araw eh.
2: Ikaw na siguro yan.
0: Ako na yun.
2: Oo.
0: Eh, wala eh.
2: Ganun siya, nagsisit. Nagpapalit siya ng DJ... Ano yung tawag doon? Nagsisit-in?
0: Sit-in.
2: Sit-in. Nagsisit-in siya. Tapos nung programa na niya, hindi siya pumasok.
0: Oo nga, no? Galing, ang galing. Gawin ko nga yun. Magsisit na ako ito kasi siguro papasukan.
2: Wag. Inantay kita lagi.
0: Ay, maraming salamat. Kahit papano eh. May nagahantay pala.
2: Oh. Sige. Ayun, salamat. Thank you. Magandang gabi, DJ Mojing.
0: Yun, magandang gabi. Mahal ikaw ang... Ayan si Kuya Dudes. Meron daw siyang isang kaibigan na hindi niya makakalimutan or isang katangian ng kaibigan na hindi niya makakalimutan. Ang kaibigan na ang kulay na hindi mapanumbat at hindi niya sinusumbat ang lahat ng tinutulong niya. Yun yung pinakamaganda na meron kayong kaibigan na hindi nanunumbat. Kapag ang kaibigan mo ay isang numbatero at numbatera, eh, iwasan mo na yan. Kung ano man ang binigay niya sa'yo, ibalik mo. Ibalik mo na agad para hindi ka na makakarinig na mga sumbat-sumbat na yan.

0: Name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
3: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message to our Facebook page, GB99.1 Legal Vibes with Attorney Will Rivera, every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.

And you're still listening to GB 99.1, Your Good Vice. My name is DJ Clark, sitting in for DJ Dada sa programang After 6. Ayun mga kapatid, it is now 8:51 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Bago tayo magpaalam eh, babasahin ko pa ang inyong mga text messages patungkol sa ating topic na ano yung katangian ng tao na hindi mo basta makakalimutan? Kaya pwede nyo pong ihabol yan sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Pwede rin nyo ka rin. Pwede nyo rin po akong i-message sa aming mga Facebook or sa aming mga social media account sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GB99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GB99.1 at sa aming YouTube channel naman, just simply search GB99.1, Your Good Vibe Station. Eh, pagpasensyahan nyo na po si DJ Clark, medyo lutang talaga ngayong araw na to. Pagpasensyahan nyo na. Kape kasi ng kape. Ano mga guys, ang tulog ko basta ang tulog ko lagi, parang 2 to 3 hours lang. Kaya medyo nalulutang tayo minsan. Like yourself. Babasahin ko muna yung mga text messages bago tayo magpaalam. Ihabol-habol nyo na yan. When you strike your pose, take off all your preppy clothes. You know you're not fool. Galing kay 8914. DJ, hindi ko basta makakalimutan yung taong pinaramdam sa akin na hindi ako nag-iisa. Hindi siya perpekto, hindi rin siya yung taong laging may tamang salita. Pero sa tuwing pagod ako, nandyan siya. Sa tuwing gusto kong nang sumuko, marunong siyang magpaalala kung bakit kailangan kong magpatuloy. At siguro yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon naalala ko pa rin siya. Hindi dahil sa mga pangako, hindi dahil sa mga regalo, kung hindi dahil sa paraan kung paano niya ako tinrato noong mga panahon na hirap akong mahalin ang sarili ko. May mga tao talagang dumadaan sa buhay natin na hindi man nanatili pero mag-iiwan ng kabutihang habang buhay mong dadalhin. At sa daming taong nakilala ko, DJ, yung taong pinaramdam sa'yo na mahalaga ka nang walang hinihinging kapalit. Sila yung hindi mo basta makakalimutan. Totoo yan, no? Sila yung tatatak sa puso mo kapag sinamahan ka through ups and downs. From 0 days to umangat-angat ka na. Yun ang yun yung mga taong hindi mo makakalimutan. Yun yung mga taong sasabihan ka kapag may mali at hindi nila ito tolerate ang mga mali mong gawain. Ito galing kay 6549, DJ, hindi ko basta makakalimutan yung taong marunong makinig, yung tipong kahit hindi ko sabihin na may problema ako, nararamdaman niya na agad na hindi po ako okay. Hindi siya yung pinakamadaldal, hindi rin siya yung laging nagbibigay ng advice, pero sapat na yung presence niya para gumaan yung pakiramdam ko. At siguro, yun yung dahilan kung bakit hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nakakalimutan kasi sa mundong puno ng ingay at mapagsamantala. Tao, bihira ka nalang makahanap ng totoong marunong makinig at umintindi sa'yo. Totoo yan, mga kabay. At isa sa atin dito at sa mga nakikinig ngayon, meron kang isang kaibigan na or partner or jowa kung ano man na umiintindi sa'yo, na handang makinig kahit paulit-ulit yung mga runs mo, handang samahan ka kapag may problema ka, habang handang damayan ka kahit na anong gusto mo sa saya at sa kalungkutan man yan. Kasi totoo naman eh, hindi lahat ng tao hindi natin nakakalimutan ay dahil sa grand gestures o malaking bagay.
Minsan naalala po natin sila dahil sa mga maliliit na bagay na ginawa nila noong panahon na kailangan natin yun. Yung simpleng pakikinig lang nila, yung simpleng pagkamusta, yung simpleng pananatili kahit hindi tayo okay. At alam nyo mga ka-vibes, habang tumatagal, dun mo makikita or nare-realize na hindi pala lahat ng tao marunong makinig para umintindi. Dressed up like you're something else, where you are and where it's at. Marami dito nakikinig para lang makasagot sila. Diba mga ka-vibes, meron tayong, handa silang makinig. Pero after nun, bagay, may mga kanya-kanya naman kasi. Pero kapag may mga taong nakinig sa'yo nang walang judgment, nararamdaman mo na mahalaga ka at hindi ka iiwan sa mga mabibigat mong araw. Kahit kung ano man po ang nararamdaman ninyo, kapag kinamusta kayo, malaking bagay yun. Diba? Sobrang laking bagay. Kasi alam niya na hindi ka okay ngayon, kaya ka nga niya kinakamusta. Kaya naman mga ka-vice, there's now 58-57 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Galing ito kay Ma'am Catherine Santos. Ako, ang hindi ko makakalimutan ay yung lagi akong sinusurprise ng yumao kong asawa sa mga birthday ko, sa mga gifts. Nakakamiss siya. Galing yan kay Mama Catherine Santos. Kaya naman mga ka-vice, tonight napag-usapan natin yung tanong na ano yung katangian ng tao hindi mo basta makakalimutan. At sa dami na mga mensahin ninyo, isang bagay lang yung mga napansin ko.

isa lang yung napansin ko, kailangan nating may makausa para gumaan. At isa lang din ang mga napansin ko, yung mga taong naniniwala sa atin nung tayo mismo nagdududa sa sarili natin. Yan yung mga totoo. At hinding-hindi mo makakalimutan na katangian ng isang tao. At yung mga taong nananatili kahit wala silang obligasyon, andiyan dyan sila para kamustahin ka, para samahan ka, at damayan ka kung ano man po ang inyong pinagdadaanan. Yan yung mga katangian na hinding-hindi natin nakakalimutan. At syempre, number one dyan yung mabait. Yung number two dyan, yung marunong umintindi. Siguro kaya mahirap din silang kalimutan dahil may mga tao talagang nag-iiwan ng baka sa puso natin na hindi kayang burahin ng panahon. Kaya habang may mga pagkakataon pa tayo, mga kabais, iparamdam natin sa mga mahalaga sa atin kung gaano natin sila pinapahalagahan. Kaya naman, mga kabais, abangan niyo po ako every Tuesday and Thursday sa programang Good Vibes Connection. And once again, my name is DJ Clark.

nagiiwan sa inyo or nagpapasalamat sa inyo sa pagsama sa akin ngayong gabi sa programa ni DJ Dada. At magandang gabi po sa inyong lahat. At sana, bago ka matulog mga ka-vibes, maalala mo yung mga taong minsan nagpagaan ng buhay mo. And let's play the song Lucky by Jason Mraz. And once again, my name is DJ Clark. Only here on GB 99.1, your good vibes.

0: Ne, imagine ko na gulong sa pindalaw eh.
1: Anong sinasabi na sa isa't isa?
0: Masaya ako kapag kasama kita.
2: Ako rin.
0: Cellphone mo, naiwan mo.
3: Oh my gosh, thank you.
1: Hi, Mary.
3: Han! Thank you. Sinoli mo to sa akin.

na oras sa buong Pilipinas, 6:12 ng umaga. Ngayon hoy, araw ng Thursday! Okay, bilis ng iyong pagdating. Bilis ng buwan ng Hunyo. Nakakaapat na araw na nga ho tayo, ano? It's June 4, 2026. Sa apat na araw ng Hunyo, ilang araw na bang pumasok ang ilang mga senador natin? Kaya buti lang kahapon, natuloy na ang session. Hindi na sayang ang pansweldo ng taong bayan, o bumasok ang senador. Although yan, ha? Sinasabi ng mga bagong majority. Hindi na daw Senate President itong si Alan Peter Cayetano. At ang ating hong mga chairman ng mga komite ay napalitan na, including the Blue Ribbon Committee. Pero sinasabi naman ang kabilang panig. Sabi ni Cayetano, no, it's illegal. Kasi daw, keso kailangan daw ng 13 votes. Ang pinangahawakan naman ng mga kasalukuyang majority senators. Dati daw, naparin nga ako yung kay Derilon pa. Parang pa ni Derilon. I will try to look for that video. Baka ang kanilang pagkwenta, yung mga hindi makakarating physically sa session, hindi na nila binibilang sa quorum. Kaya kung hatiin mo nga daw by 50% plus 1, quorum na sila sa bilang na 12. Pero kailangan talaga ng 13 bago makapaglukluk ng bagong Senate President. Kaya nga ang umaacting na Senate President ngayon ay Senate President pro tempore, Sherwin Gatchalian. Para maiintindihan ho natin. Pero siyempre, bukas makakasama ho natin si Attorney Will Rivera. Mas mainam na siya magpaliwanag ho dito. Ang mga pahapyaw-pahapyaw walang sa akin. Tag-ulan na ho mga ka-vibes, ha. Kailangan ho tayong maging healthy dahil marami ho tinatamaan ho ng sipon, ng lagnat sa mga ganitong klaseng panahon. Kailangan pa igihin ang pagpapalakas ng immune system. Papaano? Hindi nawawala dapat ang ehersisyo. Na nga lang, syempre, yung mga mahilig mag-running at mag-jogging kagaya namin. Hirap maghanap ng indoor joggingan. Meron lang may treadmill ka sa bahay. Or kung kagaya nyo kami na okay lang na takbo-takbo kahit umuulan, pwede tayo, kakasundo tayo dyan. Pero kung hindi, hanap kayo ng ibang paraan kung paano kayo makapag-exercise. Importante din ang dieta. Pag sinabi kong dieta or diet, hindi ibig sabihin nun yung ipapapayat lahat. Ibig sabihin ng diet is in general mga kinakain natin sa ating katawan, diba? O pinapasok sa ating sistema. Kailangan balanced diet. May kasama ho dapat na vitamins. Hindi mo naman kailangan bumili ng vitamina, no? Vitamin sa pharmacy para ho mas gumanda ang iyong pangangatawan. Yung mga natural sources of vitamins like vegetables and fruits. Oh, diba? Kain kayo ng maraming Charmaine. Alam niyo ho ba ang prutas na Charmaine? Alam mo yung bagong tawag nila sa prutas na orange, eh. Kasi daw tatampo yung orange. Bakit yung ibang prutas, ibang pangalan. Habang siya, binasi lang daw sa kulay. Pero historically, nauna hong pangalan ho ang prutas na orange. Tsaka lang ho, kinoin ang term na orange sa kulay ho na orange. So nauna ho si orange fruit. 6:16 na oras sa buong Pilipinas. Today is Turnback Thursday. Kung may mga request kayo, make sure pasok yan sa ating throwback playlist. Ipadala na sa 0967-0695-768 or 0908-516-4468.

0: We got a good vibes and a headlines from the morning roundup, mga ka-vibes. Oras po na 6:45 na umaga on the fourth day of June 2026. Maganda umaga ho sa inyo. Kamusta ho kayo? And how is your Thursday? I hope you're staying safe and dry. Oh, by the way, congratulations pala ha sa 35th North Luzon Area Business Conference. Puntahan namin yung kahapon ng mga kasama ko sa Pampanga Business Circuit. Very fruitful. Alam nyo ba ha, balita ko, ube. Yes, yung kulay purple na root crop that we have, especially in Pampanga, especially in Central Luzon, is gonna be the new matcha. Ay, hindi na pala it's gonna be, it's already the new matcha. Kung kaano katindi ang hype ng matcha for the longest time. Parang yun daw ang magiging, or yun na daw ang ube na daw ang bagong matcha ngayon. Diba? So this is a chance for Central Luzon, sa mga nagtatanim ng ganitong root crop. Diba? Sino magtataasa ba presyo ng mga kalamay ng December? I mean, that's one of my major takeaways regarding that root crop. Ako, paborito ko din yan eh. Lalo na kapag ube halaya. Yun nga lang, matagal-tagal haluin. At dapat non-stop mong hinahalo for hours, no? Mangalay ka talaga. Kaya pag binigyan ka ng ube halaya, ng isang taon nang siya mismo talaga ang gumawa, abay, may ibig sabihin mahal ganyan. Diba? Kasi pinagbuhusan niya ng pagod at ng oras, diba? At ng maraming panggatong. The best yun, iba talaga lang sa pag-overwood. Diba? Iba-iba. May pagka-smoky flavor. Lagyan pa ng latik, no? Oh my gosh. Gutom ako! Yung iba nilalagyan ng ng butter para mas maging malinamnam. Pero ako, I'm good with the usual. Ube. Ay, yung sikat na ube, halaya. Yung sa ano, di ba? Sa Baguio City. Pero ako, yung kahit yung dito lang sa atin, sa Pampanga, oh, okay na yun sa akin. Kahit wag na kang lagyan ng milk o ng margarine. Lasa talaga ng ube. At iba't ibang parte ng mundo, ha? Nahuhumaling na nga sa ube. Yung mga iba nga, mali-mali na pronunciation, ube daw, ube. Excuse me, if there is a foreigner listening right now, it's called ube, not ube. Okay? 6:49 oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Sa ating mga regular ho na mga episodes, ang atin hong ina-update lang regularly would be the weather, right? But sadly, what would happen with the collapsed building, ang isa ho sa mga regular na rin nating ina-update ngayon hanggat hindi ho matapos yung search and retrieval operation sa gumuho ho na building dito ho sa Barangay Balibago, Angeles City. Tayo ho'y magpapatuloy, magbibigay ng update ho sa inyo. So this is the latest update. Dalawang katawan pa ho ang nakuha mula ho sa site ng nag-collapse na building as responders continue retrieval operations kagabi, June 3. According to the Unified Command ng Angeles City, victim number 26 was extricated mula ho sa site around 6:38 ng gabi and was immediately turned over to the authorities around 7:14 for proper processing and disaster victim identification procedures. Habang ang victim number 27 naman po was found around 6:49 p.m. and was turned over to authorities at 7:14. Kapareho ng oras. Both victims are still being identified. Di pa ho kilala mga biktima. And the search, rescue, and retrieval operations continue in Ground Zero while clearing and assessment under the Unified Command System are being conducted. Muli, pakikiramay ho natin sa mga naulila ho na pamilya at hustisya ho dito ho sa nangyari ho dyan sa collapsed tunnel building. 6:50 ang oras sa buong Pilipinas. Ang balita ko, meron na nga nag-file ng kaso. Sabi ng legal counsel ng Angeles City, no? May nag-file ng kaso na I don't know if it's against the owner. So, good thing, we'll be having legal lives tomorrow. At least mula ho sa mismong abogado ho ng may-ari ng building, eh, makakapanayam ho natin kung ano ng actions ang ginagawa. At saka ho, kung ano yung proseso at ano na yung mga naitulong ho dito ho sa pamilya, no? Kasi sinasabi naman nila sa magitan ho ni Attorney Will Rivera that they are willing to extend help, lalo na kung medyo madidelay ho yung bibigay ho na tulong nitong contractor, ha, kung sakali man, no? 6:51 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. O, sandali, ikay muna ikakamustahin ko. Maulan ho ang panahon ho natin. Pero let's check out the weather muna. Ayon ho sa bagong.pagasa.diwasi.gov.ph, meron hong southwest monsoon affecting northern Luzon, dito ho central Luzon at western section ng southern Luzon. That we're expecting occasional rains over Ilocos Region, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Dahil ho yan sa southwest monsoon na magdudulot din ho ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa at nalalabing bahagi ho ng central Luzon. Hamang para naman sa nalalabing bahagi po ng Pilipinas, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms ang asahan ho natin. 6:52 ang oras sa buong Pilipinas, pero ang ating hong sunrise kaninang 5:26 a.m. At ang sunset ho natin, asahan ho natin at 6:23 mamaya. Mga ka-vibes, it's time for your instant shoutout! Sino ba ang ating buwena mana today? Magandang umaga kay Ate Riza Gamboa, good morning! Bayo yakano maglinis. Karen Pemalengki na makiramdam niya pa kanot mag good morning. May payabak. Nani Pines Jackie. Happy throwback Thursday, Tito, and God bless you. Kay Ma'am Catherine Santos. Wow, paborito ko yung ube, kamote at halaya. Oh, shout out daw sa kanyang mga apo si Cassie Austin and Kaylin. Pabira until I met you by Kula Desma. Thank you and ingat po. At God bless po sa inyo. Hello to Ma'am Aida Carano. Good morning. Kay Shaika Bernardo. Hope everyone is okay and safe on this rainy day. Pa-request daw ng song challenge na In My Dreams. Itang ating week climb and climb. I think this is REO Speedwagon. I'll try to look it up. Pero bala may kayata kabisado yung kantang yan. I'll try to check it out for you. Sino ba mag-song challenge? Mumura na kasi eh. Makukonsensya ako rugo. The song challenge pa tayo today, mga ka-vibes. Type yes on the comment section of Facebook Live or facebook.com/gv991. If you want me to do a song challenge today in my dreams, ayun. mag-yes kayo sa Facebook Live, ha, ngayon na, ha. Sabi ni Ma'am Aida, hello daw kay Nani Pines at Ate Riz at sa lahat na nakikinig. Kay Penelope Paginto, nalulungkot ako dahil sa trahedya. Pagguho ng building sa Balibago dahil nawalan ng work ang anak ko. Pero happy kasi, blessing and thankful ako kay God. Safe ang anak ko, sabi ni Penelope Paginto. Hello kay Gianna Mirala, kay Malyari Jeng, maganda umaga. Sabi niya, ano to? Akala ko naman, ano? Oh, yes na yes daw sa song challenge. Hello kay Lorraine Lanzuela. Good morning. Watching from Purok Uno, Barangay Mabini, Lipas City, Batangas. Thank you po at God bless din po sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating programa. Ala, dalawa pa lang yung nag-yes eh. Catherine at saka si Shaika, dalawa pa lang sila nag-yes na mag-song challenge tayo today. At saka si Ma'am Aida, o tatlo. Kailangan ko ng at least 10 people to say yes. Then we do the song challenge of the song from REO Speedwagon. Oh, sandali! Tayo humuna yung magbalitaan na, ha?
1: The morning round of headlines.
0: Solid Block 12. Sinibak si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President dahil sa dalawang araw na boycott at pagparalisa sa sesyon.
1: The morning round of headlines.
0: Malabing National Police nag-deploy ng dagdag tauhan at seguridad sa loob at labas dahil sa patuloy na gulo sa Senado.
2: The Morning Roundup.
0: Kamara, pinatawan ng parusa si Representative Bong Suntay dahil sa Di Umaroy Disorderly Behavior laban sa aktres na si Ann Curtis.
2: The Morning Roundup.
0: At Senado, naghalal ng mga bagong committee or committee chairpersons sa gitna ng reorganisasyon ng liderato.
2: The Morning
0: Roundup. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines ng araw ng Thursday.
2: The Morning Roundup Headlines.
0: Tinanggal ng bagong mayorya sa Senado na binubuo ng 12 mababatas si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President kahapon, araw ng Miyerkules. Nagdaos ang sesyon na ang nasabing grupo upang opisyal na ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa liderato ng mataas na kapulungan. Ipinatupad na ang hakbang matapos ang biglang pagdalo sa plenaryo ni Senator Cheese Escudero na siyang kumumpleto sa bilang ng mga mababatas na kabilang sa mayorya. Sa isang pinagsamang pahayag, nilinaw ng bagong block na hindi na pinuno ng Senado si Cayetano batay sumiiral na jurisprudence ng Korte Suprema. Samantala, itinalaga ng grupo si Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President dahil sa pagpanig ni Escudero sa bagong mayorya na kumpleto ng mga kontra Cayetano ang kinakailangang quorum matapos ang 2 na deadlock sa kapulungan. Dahil din sa kanyang paglipat, nabawasan sa 10 ang mga natitirang kaalyado ni Cayetano sa Senado. O naging 10 na lamang, ano? Hindi naman nakadalaw sa sesyon sina Senator Jingo Estrada na kasalukuyang nakadetine at Senator Ronald Boto de la Rosa na may nakabimbing arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Sa ngayon, nagbabala ang kampo ni Cayetano ng posibleng constitutional crisis kasunod ng naganap na balasahan sa liderato ng Senado.
2: The Morning.
0: Actually, sa panig nila, unconstitutional daw yun, may sabi ni Cayetano, ano? Hindi sila sang-ayon sa nangyari, no? Pero sinasabi ng bagong majority, ay, hindi na ho siya. Hindi na ho siya. Yun na nga lang, kailangan ho kasi nila ng 13 na boto upang makapagtalaga ng bagong Senate President. Eh, 12 pa lang ho sila. Kaya ang tumatayo ho ngayon na acting Senate President ay si Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. Hindi ho kayo nagtataka, ano. Ngayon, eto hong Senator Loren Legarda na dating Senate President pro tempore, eh sinasabi niya, invalid daw yan. Dahil ginawa daw ang leadership reorganization na hindi humabot sa 13 votes. And she's citing the 1987 Constitution. O, sinasabi niya, siya pa rin daw ang Senate President pro tempore sa kanyang statement. Pointed out that no senator can validly act as Senate President on the strength of only 12 votes. Ang sinight ho niya ay Article 6, Section 16.1 of the 1987 Constitution, which states that the Senate shall elect its president by a majority vote of all its respective members. Since Senate daw is composed of 24 senators, ibig sabihin daw ang majority daw ay 13 votes. She also stressed that other positions like Senate President pro tempore, Senate Secretary and Sergeant at Arms also require at least 13 votes under Rule 2, Section 2 of the Rules of the Senate. Ayan ho ang claim naman itong si dating Senate President pro tempore Loren Legarda. Ngayon, ito naman, ano? Well, ganun din palang nilabas sa pahayag ni Senator Pia Cayetano, ha? Same sentiments. In a separate statement, she cited the 1987 Constitution and the rules of the Senate in needing 13 votes. She also directly disputed, citing the Supreme Court case of Avellino versus Cuenco, is considering 12 as a majority, stating that, and I quote, "As any freshman law student knows, you can't pull out the rationale of a case and use it to suit your needs. The specifics of the case are different. 12 is not 13. If even a grade 1 student knows that." Unquote. Now, sa kabilang banda, Senator Vicente Tito Soto III, for his part, eh, sabi ho niya, he's reminding them that there are currently only 22 senators. So, sabi naman ni Soto, when does 13 become 12? It's when 24 becomes 22, said Soto. Meanwhile, Gatchalian earlier expanded,
3: oh, explained, I mean,
0: after the conclusion of the Wednesday session that Senate was compelled to convene after Cayetano failed to appear during the scheduled resumption of sessions on Monday and Tuesday, which meant the Senate was on the brink of violating Article 6, Section 16.5 of the Constitution. Ano bang nakalagay dyan? Article 6 bars either chamber of Congress from adjourning for more than 3 days during session without the consent of the other house. The Senate President pro tempore and acting president also explained that the quorum of 12 was based on the majority number of 22 senators, citing a Supreme Court ruling dun sa Avellino versus Cuenco. Now to recall, Senator Jingo Estrada and Senator Ronald Bato de la Rosa cannot appear before the Senate in person as ito ngang si Estrada is detained due to plunder charges while the other one is hiding amid an outstanding arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ito ang tanong ngayon. So, ibig sabihin, ang bola ay na kay Bato? So, kung biglang lumitaw itong si Bato sa Senado at hindi na nagtatago, ibig sabihin, eh, hindi na pwedeng i-claim nila ang majority ngayon. Kasi, dagdagan na, 23 na ulit, di ba? Eh, kaso, ad number yun. This is a very tricky conundrum. At anong mangyayari ngayon? Iba ang claim ng sinasabi ng mga kampi ni Cayetano. Ay, hindi, kami pa rin, nakaw po. Ano sinasabi naman itong nag-takeover? Hindi, kami na, di ba? So, paano tayo ngayon? Di ba? Anong mangyayari na? Sinong magsasabi kung sino ba talaga ang nararapat na maupo dyan? Kasi may separate na gustong gawing Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni dating Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta at itong si Senator Erwin Tulfo naman na bagong chairperson ng Blue Ribbon Committee, eh, minove naman sa Monday yung kanilang pagdadaos ng Blue Ribbon Committee. At ang sinasabi naman ng panig ni na Cayetano, eh, ginawa daw nila itong balasahan para daw hindi daw maimbitahan yung mga gustong maimbitahan sina Senator Rodante Marcoleta et al, di ba? Baka daw may mga tinatago. Eh, ang buwelta naman itong si Senator Erwin Tulfo, eh, lahat naman daw ng mga senador, including yung majority man o minority man, ay parte ng Blue Ribbon Committee and they are asked. Diba? They can actually daw join, interpolate, and ask questions. Only questions nga daw, sabi nitong si Senator Erwin. So kung meron daw man tinatago, eh paano nga daw naman may itatago? Eh libre nga naman daw silang magtanong o ng anything daw sa mga resource persons. 7:03 ang oras sa buong Pilipinas.
2: The morning round of headlines.
0: Nag-deploy ng dagdag tauhan at seguridad ang Philippine National Police sa loob at labas ng gusali ng Senado. Isinagawa ng mga otoridad kahapon dahil sa patuloy na gulo at tumitinding tensyon sa politika. Iniutos si PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr. ang mas masusing pagbabantay upang masiguro ang kaayusan ng institusyon. Paglalagay din umano ang pulis na ang kapulisan ng mga strategic checkpoint at paigtingin ang police visibility sa lugar. Ayon sa PNP, isang precautionary measure ang hakbang dahil sa mga banta at ikakasang demonstrasyon. Brigandine din ni Narcates na nananatiling apolitical o walang pinapaniga ng pambansang kapulisan. Mandato lang di umano ng kapulisan sa ground na panatilihin ang kaayusan at tiyaking magagawa ng Senado ang tungkulin nitong walang panggulo. Kasalukuyan ng nakikipag-ugnayan ng PNP sa Senate Security Officials para sa mas maayos na koordinasyon. Nakiusap din ang pamunuan ng kapulisan sa mga organizers ng protesta na panatilihing mapayapa ang kanilang aktibidad. Nagbabala ang PNP na agad nilang huhulihin ang sino mang gagawa ng karahasan o paninira sa mga ari-arian.
2: The morning round of headlines.
0: Kinataas na naman ang kamera si Quezon City Representative Bong Suntay na humingi ng pampublikong pamanhin at sumailalim sa gender sensitivity training. Ito'y hakbang matapos siyang mapatunayang guilty ng House Ethics Committee dahil sa mga hindi angkop daw na pahayag laban sa aktres na si Ann Curtis. Sa botong 263 votes, formal na inaprubahan ng legislators ang rekomendasyong parusa dahil sa disorderly behavior. Nagmula ang reklamo sa naging biro ng mababatas noong March 3 sa gitna ng isang impeachment hearing. Bukod sa seminar at televised apology, papatawan din si Suntay ng opisyal na reprimand at obligadong mag-render ng voluntary committee release service. Samantala, maring tinanggihan ni Ann Curtis ang unang pahayag ng kongresista at tinawag itong non-apology. Gitang at aktres, hindi dapat ginagawang biro ang pambabasto sa kababaihan, lalo na ng mga pinuno ng bayan.
2: The morning, round of headlines.
0: Naghalal na mga bagong pinuno ng iba't ibang komite ang Senado kahapon araw ng Miyerkules matapos sa gawang reorganisasyon. Kasunod dito, opisyal na idineklara ng mataas sa kapulungan na bakante ang lahat ng elected positions bago ang botohan. Sa bagong porma ng liderato, naupo si Senator J.V. Ejercito bilang chairman ng Committee on Finance. Hahawakan naman ni Senator Tito Soto ang National Defense habang Senator Ping Lacson naman ang mamumuno sa Public Order at Accounts. Pinamumunuan naman ni Senator Erwin Tulfo ang Blue Ribbon Committee kasama ang Social Welfare Rural Development Committees. Senator Raffy Tulfo naman ang hawak sa public services. Pasok din sa mga bagong upuan si Senator Bam Aquino. Actually, balik siya dito. Sa basic education at si Senator Kiko Pangilinan naman, balik din sa agriculture at Senator Rizzo Ontiveros, balik din sa health. Itinalaga rin si Senator Lito Lapid sa Games and Amusement Committee, Senator Chis Escudero sa Housing at Senator Mig Zubiri sa Foreign Relations. Samantala, formal na rin inihalal ng kinatawan bilang bagong Senate President pro tempore at Acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Matapos ito, tuloy ang inaprubahan ng buong Senado ang listahan ng mga bagong chairmanship sa pagpapatuloy ng kanilang legislative agenda.
2: The morning, round of headlines.
0: Ayun na nga ho, ang atin hong mga maiinit ho na balita for today's video. Asya, kung may mga pananaw, ipadala nyo yan sa atin hong Facebook Live, facebook.com/gv991. Sabi ni, ilan na ba? 1, 2, apat pa lang. 5 pa lang, di pa umabot ng 10. Hello kay Luis Garcia, isa sa favorite ko yan, In My Dreams by REO Speedwagon. Sabi ni MJ Chon, ilang taon na ang drama sa Senado, ay, mas mahaba pa sa mga series sa Netflix, nakakahiya na, pinapanood tayo ng mga ibang bansa. Sabi ni Mikhail, sabi nga, invalid kahit yung attorney pinanood ko si Raul Lambino labag ginawa. Saka si Ate Claire, kinikilala si Win-Win bilang SP. O bakit si Cayetano hindi sila kumikibo? Tapos, halata tuloy sa Malacanang parang nakikialam. Hindi nga, si Cheese halata bigat na dinadala ng maleta. Sabi itong si Mikhail. Sabi ni MJ, nalihis na naman yung flood control issues. Oy, abangan nga daw ninyo. Lunis nga daw ang magiging hearing ng Blue Ribbon Committee para sa pagpapatuloy ng investigasyon sa flood control. Sabi ni Bien Carlos, isa lang ang pasimuno dyan ng administrasyon ni Yung si ano kasi ng presidente ng Pilipinas, sabi ni Bien Carlos. Yan ho yung mga opinion ha, ng atin ho mga kabayes. Ay, binabasa ko lang ho. Ha? Oras ho natin, 7:09 mga kabayes. Magbabalik po on the morning roundup dito lang sa GV99.1 at GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
3: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
4: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, umibalik yung sakit mo, ne.
5: Ako ni Agyong Kawan ita.
4: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
6: Mas bilis banat kesa kayang apat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
9: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848.
10: 045-598-3000 or 598-3030.
11: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
12: Minum kam United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo. United
13: Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
16: Capito Sports Bar in Babalakat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, UKTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Babalakat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Babalakat on Google Maps or Waze.
17: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
18: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
19: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas pinagaling pa?
19: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
20: Pa-order pa po!
17: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
19: Extra galing! Igano, para extra ka rin! New Alaksan Extra!
21: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na! Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
24: Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
25: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
26: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
27: Happy 42 together years!
26: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
27: GV99.1.
26: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
27: This is

0: We got the vibes and the headlines for the morning roundup. Welcome back to the show. You may watch the program live citing facebook.com/GV991, Maka Vibes. Say good morning, say hi, say whatever you want to say about what's happening in the Philippines. Huwag lang kayo magmumura kasi hindi ko mababasa yun, ha? Baka ma-bleep-bleep tayo dito, okay? You can also text me over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. O ito si Milagros, nag-yes din sa song challenge, oh. In My Dreams by REO Speedwagon. Are we gonna do that song challenge today? Type yes on the comment section. I need at least 10 different people to say yes. Kasi kapag ka ako'y gumanta at lalong umulan, para hindi lang ako sinisisi ninyo. At least 11, meron tayo, hindi, gawin natin 13, ayaw kaya 12 para may quorum. Kailangan ko ng 13. O, 13 na lang para walang away. Kung 12 ba, 13. O, ayan. Para siguradong may quorum, Your Honor, ha? O, 13, ha? 13, yes. Say yes. Loko-loko talaga, eh. No? 7:48 ang oras sa buong Pilipinas. Sandali, bago tayo magpatuloy. Sinasabi nila, ano na mangyayari sa flood control? Natatabunan na naman dito sa mga pinag-uusapan sa Senado. Oh, eto na. Meron tayong update mula mismo kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Ayon ho sa kanyang pahayag, there are several officials in Bulacan and a big fish, isang big fish daw, are set to be filed sa ombudsman. Ngayong araw na ito, June 4, pa-filan daw sila ng kaso ngayong araw. Oh, ito ho'y nagugat sa isang interview with reporters yesterday, kung saan sinabi ho ni Dizon that the ombudsman will file the charges in connection with the flood control scandal before the Malolos Regional Trial Court. Ulitin ko, mag-file ng kaso, it's gonna be the ombudsman filing at the Malolos Regional Trial Court. Merong mga officials sa Bulacan at isang big fish. Gaano kaya ka-big ang fish na ito? Fish pa bang maituturing ito o baka balyena na talaga? Whale. O sabi ni Dizon, no? And I quote, merong parating na kaso. In fact, tomorrow, may ifa-file sa Bulacan naman. Intayin nyo lang kung sino kasi malaking isda iyon. Unquote. Linya rin reveal kung sino ba yung sino-sino ba itong mga individual na to na kakasuhan daw ngayong araw na ito. Alam niyo, noong May 26, Ombudsman Jesus Crispin Remulla announced that flood control-related charges are set to be filed against Senator Joel Villanueva. This was after he announced that charges of plunder and graft would be filed against Senator Jingo Estrada, which the office filed on May 28. Na nakadetain na ho ngayon, nakadetain na ho, no? There are three lawmakers who have been charged in the flood control scandal. Aside from Estrada, na charged din ho, nasampahan din ho ng kaso. Itong dating senador, Bong Revilla, at ako, Biko Partilis Representative Zal Dico, who is still missing. Actually, not missing. Nagtatago. Kaya nga ang term is at large. He is still at large. Big na at large, gano'ng ka-large kaya ang big fish? Sinasabi nitong si Dizon. Ayan na ha. Tatanong kayo kung ano nangyari sa flood control. O ayan. Si mismong Secretary Dizon ang sabi may mapafilan daw ng kaso. Okay. We're back on Facebook. Watch a show, facebook.com/GV991. O yung mga nag-yes, Ricky Valencia Argawanon says, yes, good morning DJ on 1. Ati Riza says, kaura na talaga kay G, kaya yes, magkanta na ka. O 2. May point naman siya, umuulan naman din na daw. So wala na daw bearing kung uulan pa. Kasi umuulan na nga naman. O, Nanay Pines says, yes, edi tatlo na. Hello kay Marvin C. Lopez, good morning to you. Kay Francis Anthony Gador, kay Dorothy Jane Salidio, at sa Lopez family from Algala, Pangasinan. Luis Garcia says yes. So, apat pa lang kayo guys, ha? Kailangan ko ng 13 to have a quorum. Oo, kailangan 13 ang boboto ng yes sa ating comment section sa Facebook Live bago tayo mag-song challenge ng REO Speedwagons In My Dreams. Kundi, In Your Dreams. Raymond David says yes. Oh, era. Lima na. Hindi pwede yung ulit-ulit ha. Dapat ano to, unique personalities individuals. Hindi pwedeng isang tao puro yes ang sabihin para umabot ng 13. Oh, ayusin nyo. O, batihin lang natin mga advertisers natin before we begin. And hindi kailangan mahalang future ng anak mo. Alam mo ba yun? Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated. They're open from nursery to senior high school with ABM, STEM, at UMS. Meron ho silang 11,000 pesos ESC subsidy for grade 7, at 20,000 pesos SHS voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated, quality education made affordable. And of course, mga kabibes, if you are craving for pizza, diretso na kayo sa any branch ng Deli Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos only. They're open for franchise. Malapit na, magbubukas ulit ang franchise sila. So stay tuned. Follow more updates at Deli Cheese Dough Pizza on Facebook. And visit the Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat City. They have back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms open 24/7 at libre pong entrance dyan sa Capito Sports Bar. Oh, wow! Ang dami na mga nag-yes-yes sa ano, ha? Sa Facebook, pero parang kulang pa to. Mga ano pa lang kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 pa lang. Kailangan ko, ha? For us to have a quorum, guys, ha? 13 yes votes on Facebook Live. 7:53 ang oras sa buong Pilipinas. Babalikan ko yan right after our top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Koalisyong Tindig Pilipinas naghain ng reklamong obstruction of justice laban kina Senator Alan Peter Cayetano, Robin Padilla at Mau Aplasca.
1: The morning round of headlines.
0: Sa Digan Bayan, minasura ang hirit ni late Representative Martin Romualdez na maalis ang kanyang travel ban.
1: The morning round of headlines.
0: At Commission on Elections, pinadalhan ng subpoena ang mga campaign donor ni Senator Cheese Escudero at Senator Rod Dante Marcoleta dahil sa patagong kontribusyon.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines ng araw ng Thursday.
1: The morning round of headlines.
0: Pinakikilos ng koalasyong Tindig Pilipinas at mga rights group ang Office of the Ombudsman kasunod ng isinampa nilang kasong obstruction of justice kahapon, araw ng Miyerkules. Dahil dito, pinapanagot ng mga nagre-reklamo sina Senator Alan Peter Cayetano, Senator Robin Hood Padilla at dating Sergeant-at-Arms Mau Ranada Aplasca na di umano'y sangkot ang tatlong opisyal sa pagmamanipula at pangaharang sa proseso ng hustisya noong nangyaring kaguluhan sa Senado noong May 13. Nagkaisa ang paglalakad ng reklamo sina Francis Joseph Kiko Aquino D., Sylvia Estrada Claudio at Randy De Los Santos. Ayon sa kanilang pahayag, labag daw sa batas ang paggamit ng kapangyarihan sa pamahalaan para lamang ipagtanggol ang mga kasamahan sa politika. Nagugat ang sigalot ng magpatupad ng lockdown sa mababang kapulungan matapos tangkain ng NBI na arestuhin si Senator Bato de la Rosa base sa warrant ng International Criminal Court o ICC. Sa gitna ng gulo, nagpapalawak ng warning shots o nagpakawala ng warning shots si Aplasca sa mga bintanang salamin na siyang nagbigay daan umano sa pagliban ng mga senador. Giniit ng mga komplainant na dapat magkaroon ng malaliman at patas sa pagsusuri ang ombudsman sa insidenteng ito. Sa kasalukuyan, nananatiling tahimik ang kampo ng mga inireklamong kaalyado at wala pang ipinalabas na pahayag, no? Itong mga tinuturuhong mga inireklamo na ito, no? So tingnan ho natin kung anong mangyayari dito sa isinampahong kaso.
1: The morning round of headlines.
0: Minasura ng Sandigan Bayan ang kahilingan ni late Representative Martin Romualdez na bawiin ang precautionary hold departure order o travel ban laban sa kanya. Ayon sa anti-graft court na bigong kongresista na magsumite ng matibay na ebidensya na medikal na medical talaga ang dahilan ng plano nitong pagbiyahe sa bansang Singapore. Kasalukuyang sumasailalim sa investigasyon si Romualdez dahil sa di umano'y pagkakasangkot nito sa controversial na flood control projects. Sa 12 pahinang resolusyon ng 7th Division, binigyan diin ng korte na walang ipinakitang medical abstracts o kumpirmadong schedule ng konsultasyon ng mababatas. Nabigo rin ng kongresista na patunayang may nakaraan siyang katulad na biyahe para sa kalusugan bago pa man pumutok ang issue. Paliwanag ng korte, line ng travel ban na masigurong haharap sa legal na proseso ang sinumang iniimbestigahan at maiwasan ang posibilidad ng pagtakas. Matatanda ang naharap si Romualdez sa mga mabibigat na reklamo kabilang ang plunder, direct at indirect bribery, money laundering at paglabag sa anti-graft law. Marinig namang tinanggi ni Romualdez ang lahat ng mga akusasyon laban sa kanya. Daing pa ng dating mababatas, ang mga naturang alegasyon ay pawang mga intrigang politika. O politika lamang at walang sapat na basehan o merito.
1: The morning round of headlines.
0: Pinadalhan ng COMELEC ng subpoena ang mga campaign donor ni na Senator Chiz Escudero at Rodante Marcoleta. Kinumpirma ni Chairperson George Garcia ang hakbang dahil sa hindi pagdedeklara ng kanilang mga donasyon 30 araw matapos ang eleksyon. Babala ng komisyon ang hindi pagsusumite ng ulat ay isang election offense na may parusang kulong at na isa hanggang 6 taon. Nilinaw ni Garcia na bagamat absuelto sa kulong ang mga kandidato, walang immunity ang mismong mga donor sa ilalim ng batas. Matatanda ang nauna ng naibasura ang kaso ni Marcoleta habang ang nakaraang absuelto ni Escudero ay nakabinbin pa sa Korte Suprema. Sa kabila nito, naharap sa bagong reklamo mula sa isang vlogger si Escudero. Binibigyan ngayon ng COMELEC ng pagkakataon ng mga donor na maghain ng kontrasalaysay. Sa ngayon, wala pang pahayag ang mga kampong sangkot habang gumugulong pa ang nasabing investigasyon. Oras sa buong Pilipinas. 7:58, I just want to share something with you guys. This one I found out mula ho sa post ng Inquirer. It's very interesting. Ano, magaling ang pagkaka summarize nila nito. Pinag-uusapan kasi patungkol dito sa pag-overturn na naman ng kapangyarihan sa Senado, at least pag-vacate ng mga elected positions, no? Nababanggit ang Avelino v. Cuenco. Ano ba itong Avelino v. Cuenco? Ano ba nangyari dito? So noong 1949 daw, Senate President Jose Avelino and 9 other senators ay nag-walkout daw sa Senate session after Senator Lorenzo Tanyada announced he would deliver a speech exposing corruption allegations against Avelino. Aba, 1949, may ganito na pala tayong problema. Oh, so ngayon, anong nangyari? Etong 12 senador ay nanatili daw sa session hall with Senate President Pro Tempore Melencio Arranz presiding. They voted to declare all Senate leadership positions vacant and inelect po nila si Senator Mariano Jesus Cuenco bilang acting Senate President. Ngayon, etong si Avelino, natandaan nyo si Avelino, yung Senate President noon, ano? I-challenge niya itong move na ito sa Korte Suprema, arguing that the 12 senators who stayed behind did not constitute o hindi umabot sa majority number of 13 dahil nga 24 supposedly ang mga senador. And at that time, ito yung crucial sa kailangan nyo marinig ha. The Senate had 22 out of 24 members in attendance. Paano nangyari? Ba't naging 22 na lang sila? Number one, yung isang senador ay nasa Estados Unidos. Pangalawa, yung isa pang senador nasa ospital. So ano sinabi ng Korte Suprema? The court said that they don't have jurisdiction over the case to overrule Cuenco's election. Walang kapangyarihan ang Korte Suprema na baligtarin ang ginawa ni Cuenco na mahalal bilang acting Senate President with just 12 out of 24 members. Okay? Ngayon, they also said that the walkout of the 10 senators cannot prevent the other 12 from holding a quorum, making up a constitutional majority of the Senate. Yan po ang GR number L2821-1949 o ang Avelino versus Cuenco. Oras sa buong Pilipinas, 8:01 in the morning. Oh, ano? Ano na nangyari sa mga boto natin? Oh, na, di na umabot sa 30. Oh, umabot ba ng 30? Yari tayo pag nagkataon, ha? Oh, na, one, bilangin ko lang, ha? 1, 2, 3, 4, nako, yari. 5. Sabi ko sa inyo, 13 dapat to, ha? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hello kay Harold Tiglao Miranda, DNCN. Hello. Kay paring Paolo Mac, good morning. Kay Ma'am Norma Kabigting, good morning. 10. Nakakabahan ako, ha? Hello kay Paul Bumatay. Now showing you po today in Senado. Hello kay Carl Tolentino. 11 kay Carl Tolentino. 12 kay Jasmine Rivera. Uy! Ang, grabe naman kayo! Paul John Del Rosario says yes. Michael Garcia says good morning. Hello daw sa kanyang wife na si Beth. At pa-shoutout daw sa Saldana family. Pressure ako, ha? Nang San Isidro Nueva Ecija, Garcia family from Valenzuela. At Santa Rosa Nueva Ecija, yes. Joseph Taig says yes. Robin Katli, Dampe, Florida, Pampanga, good morning. Jack Batak says yes. Aji Gonzalez says yes. Ray Mercado, big yes.
2: It's 8.
0: Oh, yan na, nag-time check na. Sorry guys, commercial break muna tayo. Sige na, okay, fine. Umabot na sa lampas 13, mga 16 yata na bilang ko, or 17 yes votes. Okay, okay. O, padaanin lang natin ang commercial break, and when I return, we will do your song challenge of REO Speedwagons in My Dreams. Sa pagbabalik po ng The Morning Roundup, dito lang sa GV 99.1 at GVM 792, naglilingkod sa bayan na pasubo si KG Boy. 803, time check brought to you by Alaksan.
3: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV 99.1.
4: I have headache, I have body pain, pag two, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: Cali Apple, Pineapple, at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!